ki gbe pe Jesu to se mi logo iwo lo se mi dada mo dupe temi gbogbo eyan omo lo eyin ka otun eyin ka osi eni lai lai titi lo pe mi lodo re mama yin o titi oju aye mi ni ogo ni fun o Jesu gbogbo eyan omo Olorun ki emi mo ko gba ope re e dide soke oni ni Thursday ki n to bo si Facebook YouTube ati TikTok ago mefa bo ni e pade mi lori odekunle Epaphras ni YouTube odekunle Epaphras baba mi o mi si ba yan church mo mi se le na wo waju eyi ni edidi ati aso tele na aye kan to n ba lo yi yo pada san oni ilekun iran lowo to ko le si yo si lojiji ibukun agbon gbe ki emi mi mo ko ran si o in the name of Jesus Christ.

0: babo ni pomo pastor wa ni gbora e se gan ogo awon won tin de die die awon omo olohun ti bere si kimi in wule ni e kimi lo ni rabaji gan tele gbogbo eyin omo olohun mo fe ka nkan kan nu bible leyin tin ba kai ma si gbadua fun yin eyin mo won ti o sele ko to di ale e mo won ti o sele ko to daro la enikan ni bi kini ninu we 1 Corinthians chapter 12 Corinthians kini ori kejila ewun to so ni ese ikeni oni inje oni ru ebun lo wa sugbon emi kan na ni iyen tumo si wi pe gbogbo awon woli to n gbo lori afefe yi gbogbo awon pastor tin be nu aye olukuluku won lolohun fun lebu bibeli wa so ni ru ni opo in lo fi je pe ke se pastor kan n lo le se pastor eyan kan le afi to kan re ba ro mo wa won to so ni ese ikarun oni oni ru ise iranse anise pastor anise woli anise evangelist alapostu asitun lawon ti an je de teacher olukoro na oni ru ni alawon kan to je pe ise ta gbe fun won iran lowo ni ti won alawon kan to je wi pe orisirisi ise bibeli ni emi kan na lo nsise ninu won owa fi kun oni oni ru ise ni o si wa sugbon olorun kan na ni eni tin sise gbogbo won ninu gbogbo won olorun kan ni sise so keni kan ko mo fonu emi ni woli woli yato si pastor the same thing ni wa ati pastor at evangelist in to kan mu yato ni ebun to fi si ara olukuluku now eni kan ni woli ebun kino wa fi si ara teyin je nka die se ni ese ikeje oni sugbon a fi fi emi fun olukuluku eniyan lati fi jere ni gbogbo ebun tin be laro olukuluku awon iranse olohun oni o ditami iwe re to je sinu church re so bo ba se ri ebun yen lo si ni e wa wo verse 8 oni nitori a fi oro ogbon fun enikan nipa emi ati fun elomiran oro imo nipa emi kan na ese ikesan oni ati fun elomiran igbagbo nipa emi kan na ati fun elomiran ebun imularada nipa emi kan na ati fun elomiran ise iyanu ani ebun ise iyanu ebun ni te ba ka lo sale o lo be ni mesan ni gbogbo ebun yen osu kesan si la wa olohun le fun yan meta ninu e o le fun pastor merin o si le fun meji bo ko se nikan to ni gbogbo ebun jesu nikan lo si se ni gbogbo ebun enikan ni ki lebun ti ebun temi na ni ise iyanu oni ruru ise iyanu o wa mu rorun mi srogu tin ba tin wasu bo se wasu mo wa bo se pe mo nkeko lori radio bo se mo nsoro bi mo se nso yi gbogbo eni to ke ba ro mo bi n ba ni o se nkan o kan mo ri yanu ni to re bun ni in to ba si je bun eyan bi abimo ni ki le ki nira gbogbo iwo to ba nilo iyanu mo connect mo ipade ilaro laro mi nilo ki ri na si o mi ni lo ki sese mo so pe mo lo gba awe abe be daku gori oke ko se me dogun no awe ta fe gba inisin to ba ti di 2 a break and lo ni inisin watermelon ateyin meji lasan la fi break temi oju pe ki nkan gbadua fun ko si gboran ko se ti ba ni ko se o ba bere si pe yato wa se le se nkan kan laro eyin e kan sare e wa lo feyin ti any ilekun e feyin ti ilekun to ba wi seri ise woli la se titi ti o fi di pari osu e kokko feyin ti bayi kamuni mi no melia manasha gbogbo eyin to je pe won fi agbara ati adabi ti lekun mo won lo agbara aje won tun lo adabi won lo epe won si lo asan won fi ti lekun mo ilekun to ti yo si ilekun ile omo ilekun ise ilekun lati travel ilekun iwe re bo se feyin ti lekun yen eni to ni kokoro da fidi ni mo de si o ko si gbogbo ilekun ni waju re in the name of Jesus Christ oye erin ku ni bi ilekun mo so bu yin emi o lebu mi ebun yen lasi display ninu osu yi gan a mo wo n to ti se emi mo so ki la won iyanu ta ti ri ki ni yi pada in te n pe ni iyanu ni yi pada to ti wa ti won o si ni charge e ni kobo mo bi olohun pe gbogbo iyanu to fe fun mi fun ojo ibi olohun mo fa wa ta je iranse olohun lebu mo wa ni ko fi se iyanu fun eyin te ba n gbo mi ko si ni nigba ta ba pe si ba si Jesus City eh nti o ta danwo ifu titi ni ojo sunday ni ma ti de jesus city agome fire le lo ni ki npoko fun gbogbo awon ti ba nbe nbe ni o li ko mini oyanu oni to ba ti di 6 gere a se yen titi wo bi ago meje si mejo awon eyan lo simi a wa bere service pada ni ojo monday mumbi amekwa bi haladash kapo mo fe ti gbo iyanu tele o ri iyanu physically bayi now gbogbo eni ti ni anfani ati gbo mi ma mo pe ma mo mu awon tori mo pe ni nti en pe ni iyanu ni yipada awon ti owo ipade yi owo adua mi ti kan engineer e wo on to birin gbogbo yin le ran ti obirin ti wahala deba emi olorun ki n tun fi ran yin leti ko fi je ireti fun eyin to je wipe otarukun ti se aseyori lori aye re e wo obirin ti mo gbe to bi omo maru kin laye se fun awon omo maru kin lo tun wa pada si ipe irawo e e je n fi se de bayi mo nbo
1: oruko mi ni Ronke Olatunbos mu wa lati ile marun
0: ile
1: marun ni woru o sele pe 28 omo marun ni mo bi
0: omo be se ri e bi omo marun kini eji
1: 32
0: e si omo marun
1: pato wa di 28 ikan late ikan ku
0: ikan ku ninu awon omo yin
1: ben pato wa january odun awon meta na tun ku
0: ah won bi omo marun ni upper last year ikan ku ninu awon marun igba to di odun odun wo odun ta wa yi melo lo ku meta na wo e dide nla eni kan ni kin lo de ti won lo church ko le yi awon blogger wa ke eyin emi aso ni dofo e gba ro oluwa o jade lara mi o wa won to le soro ya fun mi la yo dale nice o ti sun mo mama mo pada wa ni gbogbo isele 2025 through 2026 ni to n gbo yi now gbogbo eyin omo olohun ti an ba ni omo gbadua ba we elomi o se ba we wa ni ma ge gbogbo oro ya yi tori mo ti gberi mi o fe koje ibi to dun be mo fe ka lo ma mo mo ni oni ni awe wa di number 3 eleketa mo sa la igba loni watermelon ati eyin meji enikan ni je watermelon kini gbengbe tawon awusa mo ta yen ni je be iyen 1 to ba ti di 6:30 ni si e pade mi lori Facebook to ba tun di 12 a tun pade gbogbo eyin te wa sona church ago mejo si ago mewa abo se gbo pe a en lo mu ki yin agadagodo yin lo sona church nkan kan sele loni o awe di meta olohun meta lo kan duro di oni gbogbo sona church e lo bi te ti se sin sunday eyin wo le ti sun re majemu yin e meji meji loluwa ni asan lo sui osu kesan ni ko si bo se gboran ti yi pada oni de bo bibeli ni awo fun awo oni ti eniyan ba ni o fi ra emi e an eje n fi kun oni ku awon ayan fe mi joje won o fi ebo ba mi da majemu eyin te ba ti ni opportunity awon kan ti san ti won lana eyin o le se ti e na loni je ndi olorun meta lokan si o gbogbo eni to fe se ore majemu won tabi ida mewa loni ase tin tu nile ati agbani agbara ati owo agbeniga kokan o lojiji ki yato re o bere in the name of Jesus Christ now ba se mo se le kan ore majemu si bere lati 2000 to ba si ti don the 7 you ni so ore majemu mo account number church lele gbogbo yin mo mi e dasi dadi dasi 1966 36 38 73 e gbo le kan si e ko le 1966 36 38 73 access bank comfort life mission international ni o gbe jade account number church ni bi yin o ba wole e lo 20 17 42 90 47 20 17 42 90 47 comfort life mission international ni yen o gbe jade first bank wa no ewon to bi rin so dale omo marun merin aye pa bawo
1: So be first born mi second born mi lo koko ku leku mo aka won yoku wa si badun
2: second born lo koko
1: ku ni January or January 6 that wa di mo aka won yoku wa si badun orun e lo wu agbe lo si hospital ni Adesanya mother child agbe lo si be gbogbo test ton se fun won ri o boxing ba gbogbo o sa pada give up mo aka won yoku wa badun won sick o orun yen na ba tun wu pada o wu o de run won run laye lai ti ku
2: won agbe won je won laye nice se ngbo awon omo yin oku won aje won ayi ka wa oni emi oluwa fini iko mi ninu osu baba elo iyo bibeli so nkankan ninu iwe second king chapter 2 verse 19 second king 2 19 bibeli so wi pe omi ko ile sa won wa pase fun woli ni elo mu iyo wa ninu awokoto inu kini na la fi si 77 la fun gbogbo eyan tin gbadua si ile eyin na egbe iyo ile lato la lo ma tin egbe iyo ile ma missi ma tun missi to ba tun di ojo Thursday to ba tun di ojo Friday to ba tun di ojo Saturday titi ti o fi di ojo Sunday ma mo gbadua si to ba di Sunday mo gbe bo ni Jesus City ma wa da iyo temi mo bi iyo ba pade iyo ma ka orisirisi awon kankan fun o ri yanu ri o ri eleyi and laaro inis e ti akuku bere gan lataaro yi bo ba ni yon le egbe pade mi lori Facebook lori YouTube e mo bi si awewa e kan ra budi e engineer e je mo bo obirin
1: so the third born mi no wa ku lodi 22 January
2: but third born ku ni
1: on 22 January o kan so omo yen na tin run omo je ki mummy gbadura ma pay fire o ma pay fire o omo yen de da kebe but to wa di on 26 first born wa se ku si UCH gbogbo test to se palapata won ri nkan to se so nkan to se won orun gbogbo won kan won ri test orun a wu won de ma run laye o wa tun se omo yen na ni last week
2: o to so na
1: last week
2: e to ku lowo yin melo lo ku bayi
1: ku na lele
2: kan binu tan bi to wa yen yin adani loro e gba ro oluwa e ju aye mi lo sit down ma soro so the same one with eleyi na
1: well to pato adi last week o wa wu only mummy kan le wa mummy yen wa nbi bayi mummy ajoke
2: e pe
1: ye ajoke ton ta mo la ni le marun mummy wa ni a mo ni omi 77 ko si nkan kan ta se eleyi je fun bo se fun mo wa gbodo pada si le o losun ayika church yen jojo Saturday awa san yi kasi to da di ojo Sunday orun yen ti lo bo ko to di gba yen gba ti first born mi ku 26 yen mi le sukun eje lo jade gba eje ni mo je ti mo ri
2: ni bo le je ti jade
1: ojo ara mi le
2: ojo ara yin
1: mi le sukun eje ni kan mo kan ri kan che nkan ti mo ko se
2: ni won sun eje to ta re ba lo sun eje won faye han ni bo oroyin ti poju oroyin ti poju omo meni awon eto ti dagba seyin le mu wa e ma bo e ba fun ni
1: omi 77 ati holy communion
2: le gbe
1: pa ma won kan wa ba mi la ron ti so fun mi tele pe nkan ba isele so mo mi na kilo ni te mo na church ke gbe won lo won ni church ta won lo la won gbe won lo ta nu kan ma gbadura pe pe ko ma wa si church wa o le da ro je mo ma se wa ba mi nu pe ki ma gba won kini to yo sa awon mo to ku lorun mo titi yo si omo eleyi ibo lo wa won lo wa ntiti mo le lo gbe wa sa si gbo mi 77 jade ni ati holy communion mo se lo fun omo yen nu a fi pa lara fun mo ni ka won na ma lo bo se lo won de se program church ba ni kan ma lo won ba won workers ni church o jejo Saturday mo ni kan ma lo won ba won workers nbe mo ni kan kan gbe yipo ile anu kan bu yepere kan mo bu bo le ka fi we gospel awon na wa taku si bibe won wa le njo yen ati e reti reti won ari bo titi ta fi sun awa fi wa si church Sunday awa ba won church
2: igba ti o bi di Sunday
1: o ti lo
2: ohun re ti fa
1: ohun yen o wu gidi o wa o nga enu te go nkan ti run bi ta won yen
2: nice omo yin ohun mo ngba ti an gbe di abe ipe yi a lo anointing oil a lo mi 77 awa ni ki jo gbadua fun pelu igbagbo imi ati jo kini jo se bawo ni mo se gbadua ekunle enawo si omobirin
0: gbogbo eyan kigbe baba esu ti je o gbogbo odun ti esu je gbogbo omo ti won gba lowe da won pada ni ilopo meji e ba pe jesu e ba gbadura be nice mo fa omo yen wa siwaju pepe mo anoint ya mo anoint omo ojo yen je october 26 e lo wo lori video clips iwa 2025 kin lo wa sele kin ni ibi gan ni ipe yi ti down gbogbo eni ti bo ni jesus ti patapata ni oluwa ni kin fun ni anoint won meji meji ati iyo pelu omi 77 bo ti e je pe pade we je we mu ni to ba done the 7 ni je ko je nwa a gba we we mi ni si break fun yin to ba tun wa done the 13 mi ni to break fun yin a gbogbo osu yi iyanu lo mo fi gbo engineer so obirin yen pada wa ko to di pe ma so yo kankan ni po obirin yen so pada wa bi o pada wa gbogbo eyin te ni e fun mi na count awa na fe fun yin lebun birthday a fe ba yin dashi gbogbo eyin te fe fun mi lebun birthday account number ti mi gangan ri o yato si ti church gbogbo e te ngbo yen ti church ni ko le kan mi lowo eyi gangan odo mi ni o wa si so se 19 45 71 13 49 enikan ni nda 19 45 71 13 13 49 Access Bank Odekunle Epaphras ni o gbe jade emi na reti ebun to fe fun oli oh oju oni tin lai lai engineer so bi yen pada wa
2: yes
3: praise the lord oruko mi ni Olatunbosun Ronke emi ni mo wa fun testimony ti mo lose omo merin in last year
0: and this will go and this will you there matan mo n pada bo jesu oluwa wa obirin lo jade ni odun kan seyin o bi omo man aye pa me lo me e to wa je the last one oni e gbe lo yi won fe pa eleyi na ni o mo wa mu lo sori pepe eyo kan to ku re ti won tun wona bi won se pa mo wa gbe anointing oil mo ni eleyi oni ku ajagba ku lowo iku owowo awon merin ni won patelera won